Ola rati Mosambiki, mshudu wa mpuleva sisuila ya na mararu, mheko ya tra mloko betana mosa, mweru wa gushu mwa kuninvinsesh. Esi kuna kume hapa ntena na siyo, siyo nkwa mtu mloko lukwa kima sipo hawa shapa kupakitere wara, tana msa nukume heria, laka shakuti hapa shana fusa mkwa haya, wale rompo horisumana, laka nroma lewa tana msa paraka mloko mosa, nure mpiso kume lo selieni, wata msa paraka mloko milimitu kusana kusu, eno vora hapa ntena siyo, eno vora mtu paraka mloko miraru, nure kume laka lupichi hapa siyo kume sampula, wanime laka nilana hapa siyo kume sampula pato pachiria, nino mshudu hiyo mtu la shirana. Wasentar mesoka lautu ya madu senta tekinika, benetito antonu, shamu mshudu sanjo kushtu. Bon dia.

Motika kampira shipata nawe. Atwe lasa kayo aroka. Omuroka ta wari ya shipa lame. Weti hamarota. Amukukutra hata amota. Iwe namanyayo. Amurupela kapetito Arturi. Wani wobundia. Nerasama Constantino Warila Mpwela ka okwa

0: que a vovó está a cozinhar hoje?
1: Mais sabor,
2: mais vida.
1: Mais sabor,
2: mais vida.
1: Mais sabor,
2: mais vida.
1: E tanto amor.
3: Mas se me quero render no porola, me quero romelir em reoja e outra na Yosua, distrito anho. Mas se me ruia em paraca nenhum.
4: Ele para que moça é hora de ligua. Ni kerlo so tena dorara mkulu pale. Mukerero mele miyo. Ni mulipele bae mpaka njewi haolia.
5: Opiwe ni muretele. Yonye olelo. Muhusiwe hopa yowuma. Ndipuka nekole.
3: Ya. Yeah. Hopa yowuma. Ela chiritio sila. Enkupu shire yoja pipi akape ya umuteteni. Miyo kirene mwana. Tani apenye.
6: Pipi. Mohalo pia no kati bakani.
7: Mwenye ni mohalo. Ini raramela wira atu yo hasi wela yoja.
3: Mwamuthiana. Mtoto peluaka. Ola muhusi wote pasha orera. Miyo tonkwa koja wiha. Ki wale wira tinyuwa mohano mwapenye hopa yo uma.
7: Ayo mohalo. Iyo jasaka sote ne kinapea ni mrerelo so kisivela wiha na iyo jasaka so siva siva. Mrerelo saikumi ni soko ya upanya. Ntoko ihopa yu uuma na kala yekiti. So wape iwa ni mpento. Tivo tisote pa osiva.
3: Kinona wira ayo. Mukulu pale. Kinona wira pipula. Okale tuemo sa yulu pale. Inashuti hawe ya pelo ni mirere lososi wa ntoko iya. Ashilo kwa nahu, ashitia nahu. Na anama nahu, ya mpachera oya iyoja saye kumi.
6: Murugu wote porera mkulu pale. Waro kala wera musi ya hwala njasi isa isumana sotene. Yaro kala ikuru. Ote ilio mrima ne kumi.
8: Mukure hopa yo uma nakala ikiti, ipiriru kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu piliwa kamurima. Osiva vanchene, okala vanchene, ni mpento wa wata.
1: Maisabo,
2: maisvida,
9: itanto mu,
2: maisvida,
1: maisabo,
2: maisvida.
0: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
1: Maisabo,
2: maisvida,
1: maisabo,
2: maisvida,
1: maisabo,
2: maisvida,
1: itanto amor.
7: Ana ni shuni wera sasulaka. Kino wa madi haru otoki haiyoja sanyo uwi. Ukushaso sikola.
10: Musi wa machole woki sivela.
11: Mio kempavela machotene.
10: Saisai vavo. Eo kahi kekai. Mio toki mpavela machotene.
7: Mwe kutakutease. Owa ilianyo mnoro kala no machi ilo olikana wa machi.
10: Masipipi, kuta wakati mungkile la wira. Bantuni hae kijeko ratene. Mahaya wira kinunua.
7: Mokala ni sharia. Masito, kina alela ana wira. Awo, wantune ya uja uratene. Mahawa we awo aninunua.
10: Masasarusi, arinaikuruba kani obirikana admira voashilo pana. Tivo, kibantuniesha, oja vanchene.
6: Mwanaka, muhimigiru sohi kalela. Mulopa na mose kekai. Onini siwe loratene wira akiana. Pamosa mosaruta ikuru. Sembiri kanapahi, ikalelo saya.
7: Vamosa, tibo kinapeaka. Wakuta okati, yoja saka so wata, so siva siva. Ni matelo, kore roka wana. Mache, ni mapuro makina amujaku. Anye ni kaliha ote pasha ikuru, ni otili ya shiwa murima.
10: Owo mpela pahit mache otene, mahawira na milili.
11: Ewoja ya pipi, tiote posiva ni mio, kihiwe raka wiwe haweha.
7: Kuwa omboli weta lancho kola. Mulopo na nakala mutiana.
12: Mpakento kwa mio, mukala nusole sosiva, ni mrere lo sokwea, ni mukalote iliwa murima. Osia vanchene, okala vanchene, ni mpento wa wata.
2: Mashvida,
1: maisabo,
2: mashvida.
13: Mama Rosa, hey, kai hera murete olole kitumia kolo chau wakovi, hey, kinono witono rerere ni muruno kiwerea, rohwele no kiviha.
14: Tata juau, nkatukula ni maito, murete olola muntumani mulojola,
9: kon kaliheria ekumi ahu enni hono na masi ahu ahina rerla to owuria ina masan sin nokwa ni etu emosato empaha etaya ahu wani kelela ona twa muruerio
13: mano nyuma ama rosa baka ahiru mele murete yolo lakin kelo were ga sai owi bashi kwala no koma ali hamiria
9: ni mukalelo ama hikwene tata juao situ sitwene ni nrumela makuku aloko edura ni edurumu ya shinava murete mmosa ohilimwa ona kapela musi otene ni onikapelela etayahu mpaka kalai
13: ewe ke kaima marosa nimiki nona were matahu kerere mirisinki pale
9: nto ye yene shapeka ndesiriulu pale nohana wala miri mata mwahu nirlaka okala na mututi gore erla sanene okati woviha makuku ya lale amora mora ale owuma ya alipaka nle edurumu yulu pale pankali heria etayahu ohia tovo muhina wa mirise ye ni mpanyahu opaha makalahu wohubu wela towuha mire mutakwani onyanyasa etakwa epula eni tiawa ni ya tiawa noswela wira etalayo ni panyavo
15: mulimi muiwe sana oruwele we matanyo onikumele la variyari wataya wohia ka urumela mirete murumele ke mirere lo iye soi kala mirete mwakapele amusinyu masi ni ashinama mwaleke mire matamanyo mororome liheke makala mututi ni orire la wataya wohi honona etakwa etaya yo kapeleli wa nintiti miho eyo yaya musi omiholi mhupi waresan olipiheriwa eyoja ni roromelo no kitimana wana mawani ohuvare awampula variyari wa miteko samutayani sa projeto mandu woka liheriwa nikuru na maministro nekota ya ERPF 8.000 woka liheriwa nikinta na maita no shukurela osweliha miteko samuruweri wa sava distrito ni miteko sekumi mutia na nisotunku sora pali
6: Pole, pole, apia poma amkinka ote peshorera. Kaza sona alamuma panya mkinka overikana. Ukuma aliru yonamwane, anashulu, amkinka oromele ya olipane ya ni ote peshorera. Mwenimpa yola mkinka mwelaka mtekwanyu, weta kasa nakala omvaha. No kana wapura mshengi wanyi yola. Mpanyerye ihisapo soku wala. Ni musuwele mara kamasea amkinga niha ni wa spiriti vintuo itu. Nikela huo vahani to, eka mizeti, eja peyo ne bomba. Nini mutumiha mmosa mmosa, nale anipela uo pola. Nakalaka watu miheria atu omeka, nale anerla uo poliha. Muni shukuri ya wanita utrabayu. Mtete wajamila, watamela omoza banku, oholo wa seti linki. Elojo namba rosento idosh, natakele arami muhina wa 87-059-79-55. Kaza sonal, amkinka ote pesha orera ni hisapo soku wala. Kaza sonal, mnyake li mchinka anyu gore rela, waro mele ya nivopo heyavo.
16: Sinkuraji 49 minutos, alifaki.

Sharif tersalimu ni rawe milele, nikalasa mosaro maraka ni wananaka mpaka milele ayo. Mchoko nu vililiwa mutuna marahata mutuna yawe. Mahiwe rovile lavale, kamuntelua hata kamuntela ayo.

0: Rádio Moçambique, Nampula.
1: 16 horas e 6 minutos, é 4 horas e macare per minuto, metanamosa, solica na sene, sisa, meteco sanulo, mane macua, e macare pela, ya enamararu, mo radio ni manium. Sosuliha, sakuta, enamuna, radio Moçambique, misora ya wampula, pona sulihana munjene, wera, oni pavela, ohelu amteco mtumosa, wera, onavara meteco no radio Moçambique. So kaliheria iye ikani ikani. Sampane mpane momo. Lape? Uniita ni wa kontinu. Oye. Nto vowi vawereneye. Mutula wa kuleliwa. Ariwa ohana okalana masomelo. Aneta neili okaleseti maklasi. Hatani valika nilaya. Ohana okala na etikiti. Yosu wanyehiwa. Okaleke mtunai ya kamiloko ni itani na taru samanu eluawe. Mpaka ya kamiloko miraruni itanu. Omalela. Okaleke vapome wampula va. Okaleke mtu. Hataki ire. Era otonkwe novara mteko yola. Yorera. Ari wakaleke masimutu onera itanua vale. Onati makasa vowa kuvea ne onipavela tiri ovara mteko. Ipapelo, sinivahereri wa no oradi Msambiki, wa Mpula. Opredi João Ferreira dos Santos, o sexto andar. Masinyayo okale primosa ekalianyo wira muiwelele oratene. Ipapelo iyo muha kuve oruha nana anova. Mva mtukumanyeke mpachereke oruha e segunda fera. Mahiku ankela awe takamiloko miraru nemosa. Mweri ola. Omalela ovahereri wa ipapelo iyo. Sinkela omalela mahiku ankela awe takamasheshe. Mweri owo wa setembro. Nihime mwaka yola wa 2026. Ela piar na huira ni wiwi he maru ni alo katula animuiwa aninguriana radio Mozambique. Wina wakati vakane ninkela uriana miteko sao sanakoso mustudio muma eriemi wampula. Nimuiwa nelizi oriki. Ba mopache rato ulikari. Ba vale mwari mwira nyumu itotatoti, totatoti, totatoti, totatoti, totatoti. Muke itana ui. Ey! Ba vato kotoke ba vale na atelani ahu yokale tongpako uiri hane. Nakala kamusiaka yokala ya heto kowove hane hiku ni mosa. Onakala vale kiraka uira hoye, kanati. Munira wintova mika pavela uiki muruku nweke matika. Kinoko hane ui. Etwene enirowe la nyuwane pane. Moneni hatamu leni wene. Momi hoye miki mpavela ui kirowe kaiti ui. Witu wa wei wa munkela witu wa mahiku makavi. Korwele keni silini. Mahimaka nare. Mwamono ni mwona anyo muteleka mkalatiki. Mia anova. Mahiko onekeni maake nyo wariwe kwa nikane. Danto atilifonyula munipavelani.

0: wile liwa kwenye sene atu chane mundiwili na mwemara ila ni rakan horwa vanlaka na mkumandoi hapari huku na olelo. Vanlaka na mkumandoi hapari huku na olelo ni keloku mihira mirusi ni hima wira. Na mteko mosa akipata la etu kwenye ya provincia ya Wampula. Univari hampanta wosunga epome. Uhomo liwa mteko mahoho viliwa otumiha epome. Atu uhi ya na hiyana anihoela idini ino provincia oniasa. Anini hima otunea wiwanana. Uluma wakala wira mjabunyo kupote uno kumela uwerge kai elapu ya hukalike ni mbretele. Elapu ya Mosambiki yo saina nlamulo wa Mosani elapu ya Tanzania. Uwa sasa ulipi hera mikaelo sowe haweha itusi kala mkarekere iparea. Mundiwiri na ya nitina timiru sayhali ni kila hukumi hera variri vanleka na mkumaloi hapari ni huku na olelo. Vanleka na mri wa Mosa. Ana del Sofio Daniel wakami tipo wa mikrofoni mio Januar Eduardo. Nera huwa tutene, karibu wa mkumandoi hapari hiku na olelo. Na mteku mmosa onivara chipata letu kwenye ya Wampula. Onivara mpanta osunga epome, ohomoli wa mteko, mwahao huveliwa otumiha epome. Hali onsuwe otaliha, tintamano mteko Santos Augusto.
1: Ni hapa sulena mani liela mahole lopono lukumi epome, chipata kulepelea Wampula, akasiu tuba. Tupo hima wira, na mteko yowo, otukulingweno mala opuro, oniwele la miha sama kwankwa, wake la wishi nliha, watu anjene ya ima sawira wa ikalateki nukumosa, shipita liyele, watumi epome. Akasi utuba, osila wira, shipita liyele, kene meri ya miyasa makwankwa, nisiso, anu umpreria ana mawanu uteni, uhimi ya kamiyasa yosa makwankwa, wakanlia yavo, oku iheri ovahi wa hukumu, ana mute uku yago, anevalimite kusaya ni makwankwa. Wampanda mkina ku, osila wira, na mute uku yogo, onovahi wa hukumu, wakati mosaruto nruwa wa kulaka, sova rasa weni alipo sharia.
2: A instituição que fez foi colaborar com os órgãos judiciais.
1: A shipita levandriaya, oterinhela suhimia, samahoela sharia, wongwe heria oratene eke kaila. Wila wa mbandra, mihase iyo, sotu mihe pome, muteko yola, omalenleni utuku iliwa wawe, oponuku mihe pome, shipita likupele wa mpula. Ningwe heria ahu, I provincia samono watelapu ahunu, kihimia kwa kabu delegado, uniasa, ni ya provincia temoni iriari, itapesheni mono ota, wa provincia wa Zambezia, ishito soteni sa provincia wa Mpula, vava reta nikuma mapuru yago, anta mihirigwe shipita liela, nina akaliheria, areta yago, anipave lepome, yago, anamuta mihirigwano, aherna musiaya, wakiviru.
2: Nós temos feito uma atividade no sentido de conseguirmos responder aos doentes cujos são transferidos e não tenham familiares para ultrapassar a sonda de sangue.
1: Ona mugarisiso, maholo poro yoni kumye pome, shipite kulpa ya Wampula, akasi utuba, osula wera, omuta yola, anrua yetelaka miyase yu sama kwankwa, yerelaka osekiha, oite kila toona neya, no umpereria aretro teni, anave kila musiaya, ukumye pome, ahine mereria, utumihiriwa.
0: Arintamwe na wangu Sancho Augusto ahimaka wamuliwa na mteko mmosa ayikipatala etu kwenye ya Wampula onihoveliwa ovariha miteko sotumiha epome anivahiwa areta ayikipatala ele. Asitu kwenye anihoela idini ino provinsi oniasa anihima wera onna tuna otekula ni wiwanana wakala mnyakunya kupote uwerike kai elikalike uwiwanana ni elapahu yeteke ni mretele. Masuala alikumela na maru una vastade yorishinga vam tukumano wapaki wa mavikelo uvikelio kamretele wa elapahu. Wawuluma koordinadore a ekomisao ila ino provinsi oniasa Mustafa Mbwana onhima wera ona tunu ya wera na kala etu yoteka ni kalike ole vililana, opentana, uwerike kai wiwanana, ukalike waru wa mholo ilapo ya Mosambiki. Mhole li ole, o hima wera kongkala wote liha mrima, vamikailo sinere ya mpanta wa okab delegatu, vamiyakunyaku sana nyata angwivatu, hitenketu. Mto umwera mholo maya, Ilda Inasiu, mhole li a gabineti ya jenero, kriyansa ni asan sosial, no província Oniasa, Vasco Nkole.
3: As igrejas, mesquitas,
0: Hiyo otene ni nakala owa sasa mretele ni wili ana watu a ilapa yahu. Mana ya titu tuni ya uwe ilapa karke oru wa mholo ni mretele. Na heri hiha ilapa hila kenkila wona mretele. Mana ya yatatu arno isara ahinte liwa mrima arno mnyaku ilapo kenkila oru wa mholo.
3: En pequeñas cosas, a través de educação aos nossos filhos, para que o perdão seja a bandeira dos moçambicanos, que é o caminho para a reconciliação.
0: Yari masu atu anihoyla idini ino provinsi ya Yoniasa. Himaka utulini ya atu tene wiriana ni wigwanana. Uwe rige kai elapu yao kaliki waru wa mholo ni mretele. Ni wiriana watu a elapu yahu. Mkutula watu anikume provinsi ya Zambezi ya Eroka kwa mpikisa anu mtukwene ama tela ama shkulani. Ankela wirana ya unyambani atemula mkwaha na masheshe na ehali abiyu ni uni.
4: Ni kurona wa Zambezi ya rina mo aruma nsana na kina kumakuma tana ni muhana atwapili. Enidhe kanle materinador, madelegadu, kronometrista, anama wakampiriana yao a makalelo hiya na hiya na. Mwemeleli ya miteko sa ususi ya Wazambezi ya Joaquin Kazal. Ole liya indo, edeleka sa Wazambezi ya nye watana ni edeleka sa wikina za Omokone we provinsi ya Wazambezi ya. Oniyasa wakabu delegado ni wampula, guyeteva moha, eyaka elayo inyamba ni uo.
5: A orientação é que vamos em caravana. Vamos em caravana, temos que esperar as delegações de Cabo Delgado, Niassa, Nampula, para se juntar a Zambésia e assim, vamos por conta mesmo de segurança, temos que assim proceder. E estamos preparados.
4: Mwemele lhe amita com sa ususia va Zambésia, oro bila indo, dotene dolo comandiwa, we dhere ni makalelo apama ni provinsi wa Zambésia, e wore oviri hamuteko ola, Ehriva makata miho.
5: Mas em termos de preparação, está tudo assegurado. Primeiro, temos que ir enfrentar o festival com uma educação. Nós somos zambianos e temos sempre a nossa maneira de ser, de interagir bem com as pessoas. Temos passado esta mensagem junto dos nossos atletas para estarmos calmos e irmos ao objetivo que se pretende lá, troca de experiência, entendermos que somos um povo humilde moçambicano.
4: Joaquim Kazal, mhole li amita koza ususi ya provincia wa Zambezi. Kumele pome wachwapo, abilu ni wone.
0: E konseli municipali ya bastate Yopemba, e provincia Yocab Delgado, ena lipihera ovariha amiteko, sowa sasa mikukuta, uweriga ikaikarigo lipihera, mikalelo, sa ikaro sinatesha atu, mpanta ule wa elapu ahu. Ntoko ni himawe, ntabanaho amiteko, Gracinda Masura.
6: Nacho, chinovari ya miteko wapapatia iparapara ibairu chikina ku toko iparapara ya mulasan socialista wovira ipachari wampankia mpaka avenida shai. Iparapara ikina ku inovari ya nteko iriyo kuma avenida chuzina Michelle nchoko wamekula mpaka isipitali yonatiti ibairu nchina neno. Fonte kaliveriadore umuni sipiu nubaweha miteko chote katika chia, Abduli Mipava, tunkile ihapari enre, chamalachenyo miteko nyo, ikonsele municipali, inokela uvaranteko, ibaru yokari yako, venchiva nchi parapara, inokoma usipitali, ikirela ka upachari, mpaka nchoko wa salimo, ile ihinoviria.
7: Depois de sairmos na Titi, vamos para o Cariacó para intervir.
6: Na malihavale unatiti, ninorua ukariyako, ukela uvara nteko uparapara, ikonta nihana nchoko ule, wakuma sipitali ukariyako, mpaka upachari, wakirela wasalimu. Vano vereke yayo iparapare yo, nacho kinoviria. Iyo ituyo hiloka, venchiva nchiana mawani, anokala yole nchoko ule. Vani noteka ntato, ibaru Josina Mashele. Wakilila warubeni, vale ninacha ulutaniha, ukuma ibaru Eduardo Mondelan, yu Josina Mashele. Ukuma Josina Mashele, nibaru yokari yako. Yoyo ntato unoteke huyo. Unuvira ipachari yono vyani, wakilila isipitali yokari yako. Nuhala uvira, ipachari yokari yako, ni umalila iparapara yonatiti.
7: E vai dar esta estrada que estamos a intervir agora na Titi.
6: Fonte Calevariadore, onpanta wote katika chia, imunisipio eva pempa enre, ibairu yongo onani, chiecho iri, ino ure riha chia iparapara. Ongona nini na hala uvara, wako mawe molasao, owelaka mpaka nchoko wa Afrika musilimu. Inupa chochikola, okelaka iparapara, avenida za 6 de junho, warwa umarinya, yapi iparapara, chinache hu uvara, hatava waradi Msambiki vava, wakelela urekoli. Mpaka nchoko ulava, uedeme, warwa ulaki. Vano ni hana, iparapara nchoko wa shkritorio, wapahirira ule nteku ukalai, mpaka ukwatru kaminyo. Nanso, ni inapia ukwatru kaminyo, uri umali hatoko, iparapara ane shuiba, wakuma iparapara, yore kursu shminerais. Mwalimo Abduli Mipava, funti au lavariadoro omiteko chote katika chia, munisipi eva pempa ula, olumacheka ni miteko chinovaria, chore heria chia, iparapara.
0: Ari ntamanoho amteko grasinda masura, okumila e provinsi ya Yokab Delegado. Mtu provinsi wa Mpula, atu ankilo pakampanta kwa mkutano wa matela amashkolani, unkila kwerania, umakisironi wa maka ula, atimula mkwaha, eroka onyambani, nipuro ankila ya wonhera, matela ampira ay provinsi ya Wampula. Unsuelo himahali ela, di Nelson Tatanya.
8: Nakula ukuma edishiritu ya onikuatala weno nikala huneme lahu wakati wakani uwira anamwane na le anahola anamwane ehale ya mkani mbirimani neteke niruaka mkwa hayola uinyambani opacharanye para etelegasao ya Wampula ukuma ekwaturora wawali nivenyahu Wampula nto yorera ntoko ninruwa humu iwa mkulpa liola okanle domingu shkumanyeke tiwi no kumana ni makuru yale ankuma Yokab Delegado ni oniasa ni to Zambezia ori mkohene yola nabijaka wamu ninruwa oteni ahu wira nakumeneke makuru makina okuma ale ankuma otete omanika nakumeneke nsofala nabijaka nroke sisale provincia ya Unyambani onupu iluaya wira ninruwa pia hiu wa omelo nakala vosisu wa mroto
9: wa mara ya ninkuma na huwa ni neta ni mretele kiwa tempe hapari yore la nirnahu ukalaka wira no okumana itelegasan sotele solor tino okuma oniasa Yokab Delegado Wampula nikumane umkuba ninro kalaka emara vakani nitoteke piro nikelaka vale onro wirani ya zoku jishkolari aliwe Unyambani.
8: La yoli peleli waka makuru ala Yokab Delegado ni oniasa oli peleli waka Wampula. Nira ni acheni?
9: Wari uotar he iketelo iye sampira.
8: Ohia ovotana okanle wajwa okala urana provinsi ya sote.
9: Okala urana wira nunihaneke progeni nro ahu taiwene. Nta nupuenlesi iso neteke irwe atuya kalali pelmejwa ndiva anihana.
8: Yari masu adumingu shikumanyeke yole okanle mutokwene onhole la miteko sa ana shikola yale akuma primera klasi mpaka setima klasi. Okuma onikwadala e provincia ya Zambezia, Nelson Tatanya.
0: Minyana nusuhie na hiena sa e provincia Yokab Delegado, sinkilo paka mpanta wa msika mtokwene unkila kwerene o Maputo. Ia suhiri hirira ni tosinda romili hapaya mirelelo sinkila ya mtuko nihimawe ntamanoho amteko Grasinda Masura ukumela e provinsi ya Yokab Delegado.
6: Mireta chinokela utonyera e provinsi ya Yokab Delegado wafera yulu pale Yomaputu uchiri chowa hirira ukela uvara miteko chia chunakuso longu watonyera miteko chaya ale mapuru ale anutuku ulia mikora ni uko nokelea nteko osumana urikasha I distrito mara kwene I provinsia Yomaputu. Atu akina ku wempreza choye na hiana anukela urweha ikaruma chaya akwa kwa yeni radio Msambiki nani huku na ili ntekona yenre anurua ufasin ukela ukwa kupalia wira Yokab Delegado itaya inotonyera ngaku mi yara Benedito Shiria Makamba kinowa uha iprojetu upalma ufasi ninokela utonyera miteko chihu chikale cho projetu yowitania mayanzi ni maana ya wira inopacho mitale onupanke hu ikaru ma cho hena hena ni mitale ono nchere re hu miteko che hu manana otu mi haja otu nka wanu bre verde empresa inora ufasin wasiku ulune inoko himachira manana chiri aya i provincia
10: so dognes norberto alma dognes ambien confianci di vam conseguire realizar aquilo que são os objetivos traçados, que é a divulgação.
6: Mi dogmas morda Salomão dogmas. Ninoroa uko tonyera miteko chihu, chirina i provincia. Chiecho empresa, itu inovaraya, utonyera, maporo ovate, chicho, wiraka delgado, hanana ichola chekurwano. Atoyo wahu upuela, wira, pasi kap delgado, rinkotoni, yana mankelela. Mpanta nkinako, Sharmelia Moyane, Olumacheka Mwanchina na Asosiasyon Alianza Mosambikana, Nikuru Nwathiana, Enre, Ariho Wite Nkacha Chene, Vawira Ntong Komanilo Ule, Ure Watho Nyere Miteko Chaya, Kinakala Isafari Yopajira, Ula Mpaho Olava, Ninorwani Karumachinchi Choya na Hiana, Kinakala Isafari Yopajira, Ula Mpaho Olava, Ninorwani Karumachinchi Choya na Hiana, Karuma, Na Chakafe Oijolia, Nihana na kafe omkufi, ni manana makina ku, na chaka tato ijolia, nihana na kafe, ni manana makina ku, utonyera manana, mwaka wafara ya asosiasyon imu, nihana na, walatu neno pavila, utonyera manana, chinovara ya asosiasyon imu. I provinsi ya Cabo Delgado, hafu atu arubani na tano, anukela, utonyera mitokoche ya ufasin, mpanta wunakoso.
0: I provinsi ya Wampula, Nikuru neri wa jaika, nikuru ni hinla mliliwa ni boma, ni nikume lilepo yo japao, ni nabari hamite koso kavira, otiki wa mtato mtukweni, wa moloko na tete, onlupa nyai provincia sa Wampula, mpaka no oniasa, onsuela ohima hali ela, nenesene ti melo naikale.
11: O kala msuruko hukumi hiyo ni uwa nano mwasa, elape o Japan, onlima liwa na jaika, ui ovaru lio mtego tekili o mtato amorona tete, erampa ya mlaponi mwa humumu lokon taru, enikuma ni hii provinsia sawa mpulano ni oniasa. Opachara kwa noporo le, are mtato atekiwe kalai, yogo, o karakanyuli ni masi o wata, wa mhao kala mtete amyako, holo waya, o tekiwe mkinaku, ayuma, nola, ohina vahano romelo, wokuwe hira overa wipakita sulu pale. Obopihaka otikela opapwa wa mwaha wokala wera mahikweni ala epula enrupaka ni maka jamiho. Erampa ya mwlapona mahumulokon taro tia mwlalo mulu pale wukumani haepantari yomeya ni provincia yoniasa ni wuto ilapo samutete winterlandi ntoko nilika nyiho elapo yomalawi. Wohisu wilihiwa kavi msuru kwene delegado oniwehera mteko wa irampa ani wa mpulano oreshti zenzela. Ozuwe liha wira ikato sotele soolika na muhina wa mtenke soyo la wajaika orewe lapo yo Japan. Wopavela oteki wa mutato wole paneya yowo onubu wale liwa opachiri hiwa mwahiyu. Wopavela okwenhiri wawe ana mchene aneta sana ni pakira saya na kena kuni mwento.
12: Upon sobrio na teatu fashplar de dum plano de rehabilitação.
11: Mutoke lewole hiri wa mutato amorona tete ola mupuwelo. Ore muhina mamiteko seyi nukutuki hindriya hongko vara. Ni oa kenlumuka lihiri wa mtenke suwa jaika wokuma elapo yuwa jabao. E ni paveli yuwa vaa, oranteli hiyo mutato ore oproyole. Onkela otekiwa ni ikaruma soro romelia ni soli paneya. Wopavela we okale mutato, ohinke la to opapwa. Wahikumulio mutato yole mwani nano, wopieka isumana ipili utuli. Ni enikela hovar moto la vaa, opavela oranteli ha, oproyole, mutato le, oneye owareya. Wapelo kuhira wera, anapo hirinalo viriwaka, lipelela kutekio yogo, ohimumale wu onotekio ni ororomelea. Mutako olonkela hovara vaa uovarela mutato le okononei wakanene, nepavela kuhira wera uwera kitukihilo kikalelo, wawe otekio mutato ororomelea, yogo tena hiyo nilipelela hon. Nosu wala wera opachiri hiwe kalai wupu wedi liyo mutako wala wotekio mutato mroyo le, wa muhama kutakoto ni hondi liha huwapo hiru wakati. Masamuka hola, nukhalta nromelo wera muteko onikela ovariwa, wapavelo kuhiria mweteliwa sana, mutato yole.
12: Está dentro do plano, acreditamos que vai ser bem direcionado dentro do próximo ano.
11: Oreste Nzenzela, delegado amtenkeso mlaponi mwohoni wera zahirampa, ani wa mpulano, ni mwupuwele wote kiyo mutato wole paneya, umorona tete, mwhina mwairampa ya mlaponi mwohoni mwokon taru, wapavelo oririhiliwa mweteliwa, okuma omayaya, wolrela i provincia sa wa mpulano ni oniasa. okhumela okwamphula kwennomelo nayikale
0: ecipatala etokweene eprovinsia oniyasa ennihima okhalane phome yoophwanela wakhafiyari atthu anrowa ecipatala ele wakhala oophwanyeli mahoxo ohaawela ephome ehaali onsomaati nthamanaho a muteko Maria Fazenda.
13: Ohpitali etokweene ya valixinga onikhumelela mureerelo wa okhala wa ephome ya mahala yeeyo envahereriwa areetta aniphiyerya mmapuro ale. Mukhalo owo onooneya wi anammawaani anniiwa ni enasuwela sa mureerelo wa ovaha ephome ya wi onnavuluxa okumi wa atthu anceene. Na vetho mpantta okina onnikhaviherya wi miteko sinarowa muholo mbuwa mwa espiritale ele etokweene ya eprovinsia yoniyasa. Anteko etho onyihero opakela xaneero mpaka vano ospiritale iwo soophwanyiwa mirupa sina piyerya 2814 sa ephome. Onooneya yawi maacelo awo ari oolikanela ene yawi naakhuleliwa mahoxo othene. Nanweha-weha miteko sa moota enkhala ya ephome yeeyo eninyereriwa atthu mpuwa mwa espiritale ele ohima ariki wi mpaka vano ospiritale iwo yookhalawo vakhutani ennikhalakawo ephome enaphiyerya mirupa 126 seiyo sininto sinaphwaniheriwa areetta. Tseniso Alfredo Tseniso othoonya obanco de socorro obloco operatorio omaternidade opediatria ni ortopedia eri mapuro mwemmo enkhwele yaya muxa ephome. Mampanttene yoola n'omukoha mmosa a miteko banco de socorro xospitali etokweene ya valixinga.
14: Nkuwa vukulaka ephome mwerutthu mito erutthu enniatipa tambe nnanihakathonsu emerakha mephome inceene annawaakathoonna omarikari consulta mwahawo waaneene ephome ya sari ya mwerutthu mito ennakhalaka wera sivantaxi mtthuula vinxaka ephome vale awa vinxaka ephome mwerutthutambe nneetta phama
13: eri mwiiha ephome ele n'omwiiwa mmosa a miteko banco de socorro ospiritali etokweene ya valixinga regra amosi anleeliheryaka sa mureerelo onakhumelela variyari va ovaha ephome ni ovuluxa okumi wa atthu.
0: Itthu sa olimi sithumihiwe mwakha ola eprovinsia ozambesia sookhaviherya wawira alimi ampantta olewa elapo ahu ephwanyeke musurukhu woophiyerya 17.9 milliões a meticans va olimi a mwakha ola ntoko onihimaawe nthamanaho a muteko Nuxa Rodrigues.
15: Anamalima eprovinsia va zambesia ennaromeliha onyonkhupwahavo emilia 15 wiilapeliwe miteko sa soolima ni otumiha soolima seiho. Yaarepeliwa aya yaanyiheriwa ophurela sari opwahavo emilia 5 sa micholo sa soolima soohiyanahiyana. Enaiwa wi itumihiwe mpakelukuluku yeela sinnapwahavo michulo 20 sa soolima. Yaaphwanaphwanyiwaka miteko seiha eneiwa wi eakhela miteko seiha sothepa winnuwa. Mosalo waalaleiwa mithipo sa radio mosambiki ni muhola nikhuru na miteko sa ixo sa ilapo yo mosambiki elapelaka ekupo ete ya iprovinsia va zambesia Rosa Mundara.
16: Então, neste momento, a comercialização está a fluir bem.
15: Mwelukuluku yeela miteko sootumiha iniyerya ni makhalelo aphama nootimiha soolima ntoko nakhuwo. Mwipooma ikina aatumiha nakhuwo niesisaphu ya 5 anyaka epacerya owela ewela mpaka va enatumihiwa aya 12 ni akina 16 mwipooma ikina onnahiyana votho. Mwelukuluku yeela ipooma ikina soopacerya omutumiha fexau pwere ni ipooma ikina inammaliha miteko seiha soomutumiha fexau yoola bwere. Naataphulela masu a muhula nikhuru na miso a iprovinsia va zambesia Rosa Mundara. Eweerihiha mmoha anamalima eprovinsia va zambesia ennaawopa anamalima kina wiiyaalimaka enaahaliha wi ekwaheyo ennarwawo ekhaleni mmiso nari niyoolya wi eniikhalihano.
17: Wi naatumihaka sooya sa hulihiyeke sa olyatho wa vaate na vinyaka ni hiyato so sawala ilukuluku ya ele nkala uyuwane wa batekoli wakala uyuwane tumihe ni kulele yokwela au ni tumihe ni kuhe para wini wa nade tutume la mchinka na adukule la mota au nare tuntekele mpa nda ele napanya wa eteko kateteko masu wanawili kinamu achaera tiwiko otepa wale elihero pajera kale Wili vano yukwele kiwi ni hitumie kesoja sote na imalabo. Ni hie kebo ntoko yoko wele lahu. Wewara ya peyo lima na aleke. Na betoyo yele ni hikalekane tala ni kalekane lima.
15: Yara na mari wa misi muhole ni kuru na na malima epo ma ya wana mole vala e provincia va Zambezia. Na kumavachu wapo, Nosha Rodriguez.
0: Muhole li e gabineti ya guvernadora e provincia yoni.

0: Kaikki moukkii uua.
1: Rata wa rea na kuanta mstuti umarati msambiki umperia ka wira. Mapura ni kala ahu ni penta ni kema wani mmo. Atiyena pente ka alopana, alopana pente ka atiyena. Siso. Vani kala ya. Tiwona kamutaka hasiwe ni maene mbluku. Wona kotela nino kahi tupa ahi mutuna mwirawe. Omu upuwele la ena kala yeyo. Etu. Enera nyu omu tukihiriwa.